Renhu'nun gyo fli len agyab chuk dong pang vom pang an vom alok pang juk thubu nima. Hunun nam thar sun pitong pang pinan rong sikdum sa ringmom sa domjat blanchung ka top to lentop su thubu nima. Ren hu kitab kum rong sikdam ka gunle nahanbu All India Radio ka tadasen nyum thotobu nima. Ren hu keisa dunlum nole satan ka chunong gurung la kayu rong kupsa alit nong ka nole satan ka ajumdu chombam thonima. Alum lilum go ren deni song sikam den ka go atanbu thamden ka fudit pambinimo thamden orisa tyak peni renjung langjung siknim renjung langjung siknim are gyaka lang sa chikla chugyong bu langjung pung nong ka renjung lang sa langjung bu afyok siknim kat kum siknim afyok are nam muchuk tu nimcham labo ka ngun sitkum anam siknim are nimcham labo su chok di trok thap ka yang ni strong kum sukrim sunglo tare mucho ka kaisa ranjung lang are gyakar lang musa ni tip ni phu lang jung onong salang ka lang jung papar to sukrim are sung syong kum yang ne sukrim are rim lang jung afyok lang un thu buni mo ya gyakar lang are migdum sak ka yang ne migdum jung sidam ni wom ta chit ka Renjung lang ari lang mu kat ni wong thubukam. Sibiri chogil punu nan jung mat wong thubukam. Nam ku dun thok kat sa gyok gyot sa fli tip gyok ka gyaka non thong di thubukam sa alim nam ku gyot thap sa gyok thi fungu ka. Renjung lang gyaka lang sa lang jung yang nin Nithip nithpu langchung stam chutong wengkam. Langmu nong ka dukyok va gyo chit kikyok thip kikyok pu mura songman punu jung stam mabam nubu aring plong nong wengkam. Alumatan renjung pabar punu jung sabbal munangkum. Thongdu renjung mayal maluk liang are kongchin chiu sa kubong ka chungan bu gunlin achuk aryum. Rum liang chong bu liang are keka liang sa net front bu achum bu liang jung an gunlin murom front aman ni to bu liang jung katkam. Alum lilong gu surong sa tan bu thamden are abitit godu tholung.

0: Motensi tungkung tungla tobi arisa ronatim ka jungan bu rengan song sa kumting ka gutu tobi ari abitit ka tu nung chong gat pa. Lokal tece tari ka tu rengan song sa kumting ka alal bu rong bom sepunol pong sa. Dip katan bu tamten ka tlot bulat sit ni mu. Fiatin ka ren yoni song sa kumting ka chong sa tobi nusi chan sa tarjung sit kum alanggung ku rengan song lo mu olio gat pa. Tokchimo arim sunap ajule.
1: Ek tira matra hernu paina.

0: Kemla ba kemla masi ain sewaru ain anige niara yaktung ba tajingi chukse utasi gengwa khune te jurengwa ma sapasi ani khune nu munjai yambe mu tajingi chukma wa ma khela khune nu tajingi chukse ri yaksi ge sapasi khepsum lo sewaru niara
1: asiwaru
0: lamthan waru anige ingse bung himu
1: nogindu
0: sapasi kan anige kemla ba kemla lumu niarale abang ini sumse yukya bere bang pili fakka ganu
1: pung ganu anga niara yak thungma namdha sukim khechiperi second thinglin lam allo anga sikim art culture heritage development board ren pasing padang miukhangwaru
0: e yari yari lungmending susangwaru niara
1: nugin lu
0: bagra kan munchait lepsang adang mare yari yari yamoka ajuguma ke mingla ba abu kya aba khep sumbeng weige halle jugle ka u ta sige bonu yari yari susango to naro
1: nugin lu
0: kyang kan munchai ke jugma thiksige pa yakthung swang lumo kan simik lumo tu thiksige ma bhang khem nawa ma yari yari susango wa ma anang kan munchai ta atin munchai ta jugumle ka kri na jami babu kya wa be nyara
1: yari ke nugin anga chi lachi munjai chugungwei miling munje rekuming chi numahangma hajur bhagan numahangma che aniki aniki kan yakthung sine award international uche lakla manangwei ba miling
0: hajur
1: khanmodo aniki che lachi lachi nuba munjai bangche lachi
0: best award
1: tungo khumana khannu sorik che lachi nuba munjai gejukma best director bang lachi tungo khumana
0: yare re susango wa kha kon khemna ani ge yang ang luri geng wei ge gonu ni ara anang kon munchai them akki dong ma lakcha tha kini song wa ba akiri akke akke bapu ke chuk mu ko ke ame te na phanga
1: ha kon munchai che ani yak thung ma menchuma lachi khuni du kuhing man re kheda
0: ha
1: cheng manang wa he kon munchai sigang kon in che nu ma hang ma belle kon ani ge munchai mu ke ja pa lachi min character do pa mai khuni che akhin lachi ma ang ba khuni lachi khuni abangi abangi sa ha hing ma lagi ei kune akhin lachik ma tukhi jugu tukhi je hanang je kusa ha re je
0: ragini
1: azur mekim jugong ga na hanang kusa ha apek ni pangku
0: ei
1: ni pangku si bhagandu us ma je
0: lap cha ta kha ken pan ha kha ken kheda ek tang ba
1: hing man kheda ha je khandu je manang ba ha
0: je ambag ra kon shooting azum le kolen munchai de sukte ati ati abing azuge azugumila akhen yem ladha lava lagja akhiri kani abu sumila kani yambak phanga
1: munchai chok mache ani tangbi lisi ang thu lak chuge ma
0: tangbi lisi ang thu
1: hajur
0: tangbi sa ma bung nambi
1: hajur khan sa ma lagi khan ten ha umeche pek bani audition round pokhe mela hanang khanung khan bisai mu aras sa mana do na chik tang bi thik ang tho do lak chuge ma
0: tho lak chuge
1: hajur hanang kanin je ani ge sukhim lep sang khich always namdha sukhim khichu pe di second thing mo do hek mana mangi mo
0: hajur
1: kamo mangi mo do ani ani lachik muhrat abatum mela ani hajur ko hek sing chok mana hanang je ani pangphe sa ha nu kerek le mepha rangma kon mun je khan
0: hajur
1: ko hek sing le mo kerek le mepha rangma hanang abangi inga che lachik abangi pangphe mo ang anga

0: hikma khusung hanang
1: hajar si hanga rela mini sula
0: yalik me sati ang yalik e khama ani abange pangphi ba do mana ha re ko mo mi jatung ma inja are
1: hajar amagra akiri ja akhen yen lagjo e khoy khik sing yen
0: a khik sing ga tangbe li siang thodo lagjo gi khanang kanang lachik tangbe nechi ang thodo lagjo gi ma
1: hajar starting hajar yen tik
0: Ara ani chithi azugum beleje asi abek kara phalai cha azugum mela kaninje anga producer madam ji khuni kumma inje phalai cha chugu buru ba ke ba to ba
1: ni wasa afale hai eke ga tang dathi ki parmi tu meni na thi jung men sung ko kuware ga yang le thak le anga ne me bi
0: ala ne kon mala chik pan hema wa be beleje nu mahang mari cha akhi Tukhe chogu ana kusaha ni pangku khakan kusaha inje yamba pokeng siksamma pokhe khakan suksamma ra yang thagu angza ain kan kumare kuhingman re sigang chela chimun chei chogu akhen la chinu ba pan anje
1: nae henga la je lati ning se lati iching ha bo khang na sang ra no me bi
0: osaganu
1: amagra kan siksamma ajem siksamma la kire abange mare Mare
0: Kumiso,
1: juga kuni je ala success kusang meror
0: kusang meror su angdo
1: tuki coba pa amale kumare membe kanang kok na kuni je kusang meror su pa hane yang la sani
0: ara kumale kamba tuki menjo ke ni me bangun ba thyo gara kunji ang alu khara ara kamba nu ba ala kuni siksam ma poki egang me miang hajur bebo khen ba thyo ira kara nu ma hang mari je akin tuki jogu wa be belekon munje sigang wa khonin je ara lava sumsi thi lakto kira ara lama sumsi thi egang inje kan ni nang ara ani ge hol ha ma lakto kamo je kere le ome che da bung ro akin thi tuki jogu I ba ge nu ma hang mari
1: ani ge premier sakan amna le nu bai mai je ka kan nu ba kim bang me be kim bang we kan kan chat la ba kan artist a che che men wen da ke amma mu a che che
0: ke rek sukim la jinu mo e
1: ha o o
0: a ke lang wai an kha mu a ding an yak thung sigang ke ba mundum ha angwa anang mundum ra me dukang an yak thung ba de che a ke dik ayung jase abang e asi ang a bekar ak thang ba la chi u ye aji ajugum me bi thi de ajugum
1: bi
0: ha me kim re ya ma apak ak thang ba thi de wa
1: thi de awa
0: hajur an me kim ha mu thi thi ajam me bi khanang
1: alu
0: ba pan men
1: Yakilen octang lang
0: hanang sa
1: hanbala bani ala octang tangu ka ghar karte te ba
0: hanang sa
1: di dog ektam bora me usi me gupsi ba te me bi
0: oh
1: oh e hanbala ba yemblen sa na sa ani ge amem na lam dang thiwe tok I tok bara alo alo wat te nang hokte akra ba ko sing nim nang na I hanbala ra ken tok I ba te tha changwa tha wa ba
0: changwa wa ti ha ke re tok I ben tok I ba sima tok I ba ala te pa ma alo ba কি বাচ্চি হোপতে হয় হোমাং হোপ মহাজ তাকি কাতু খেয়ে

ngacha di ina lip gata ten le kira changmu lungma chu thop ngachi e di chung chung herung rang ki luksel rara sosolo ye ngacha thamche ki luksel dilo kikur shugo rang ki luksel thamche lo ye rang ke rik kola lu cham ta denjo di leta he ngacha ki rang ki luksel lo sungkyap na gopo duk lobda thorim lobda di tham chelo chisung nago ngacha tham cheki ngachi lik luksel gen genchen kola sabe sam rangke ta rara soso luksel lo chisung nago ngacha ki tham cheki luksel lo kujap shugo rang ki ajo ana chale she pi riko di maho pi michinaya fento ngacha ki jen ki luksel loya kikur shugo dinjo nim di taring chisung na di nim na ngachi luksel nyamlen dichu nado in lobda jung ki lekhung chunaya chisung pya rang ki luksel cham ta nor thupo yocho nado be denjo di chung chung e in gyagar di le ki khang chu thon chu le ki chata khang chu na khau ki kap kapo chu ya thon chu kita ki genpo chuya je thop di ki border ni nepal bhutan ta tibet in ngacha ki capital di gato in lepte changda jeta ye di e jen le e kor chen di dina lepte nathin ta di tourism ta culture lo thop di hen ma denjo lo Chogel ki ngawo lo de. Chilo, chitto gubgya dinchu ten ngale denjong gyagar nale bam di tharing ki nyim lo state de ya sung. Di pyasa denjo na cho ki ten le tourism menka ta thakor ki ten le ngacha ki uchu kyabgo. Denjo di lepte changda ki mingna ya hon. Di pyasa organic state lapti ya ming he. Di ni e kasa kalo ming tam shodi sung. Denjo na mitu membo lopo ta chuk tam che cham ruk ruk pyati de. Dina ngacha ki sungkhe losar sakadawa ta dosai mangta ki thole sung. Chikle denjo di khache jenga pyatiya mintam shu. Dile denjo di angsumna then kha ki pya jamling dina. Denjo na mi pankha leya dulkor hon le ki jeta Zeta kam chukti gempo choya jel onale rang ki luksel loya kochu. Denjo ke nyimya kalchen sung tham che chikthin di de. Rara soso luksel nyamlen di tham che ngacha ki chisung nago. Denjo lo chiku ma inpa I khasa khalo di nyim chi chisung phya. Di nim na inspire sungkyap thinlam yo tham che rupti si kipu pya yarge na. Denjo ke nim chi ngacha tham che ki kikur shugo. Ngacha tham che ki thunlam lem jako chik ki chiklo roram nago. Denjo di le kira chanta si kipu ye. Dina thamche chamdi de denjo di lepte zeta